to osi ga hamara kana ma jende jinde ma be kana gomni bangi mamudu kaya may ndama yo kankam ni kakam gum dal barka e ma dibo buye ci may ga hamandi ni buye ci ki e ci ki parma ci ki da mu di ci ban nakar kay ko nga hay mar kaya onore allah kaya katore allah kaya der koy nyaawu yamal may ko kankam dinni ka kankam dal barka kuma kuna bore di bayna tene kayna burur kaya way kankam ni ka kankam dal barka tene tarawore way ko no kankam dal barka sadne rahamana bore bore katle bore sanu bore wadi bore ba bore